0: ubuzima bwakuzanye ku isi, ibyemezo uzafata byose, ibigeragezo uzahura nabyo, amahirwe uzahura nayo azajya kuyobora mu kuba umuyobozi runaka. Niba abana bavuka ariko ukamubona ukavuga uti uyu mwana yavamo umuyobozi, ku ishuri akaba ari doyen, ari doyenne, ahantu hose baramwizera bakamutora kugira ngo abayobore mu bintu runaka. Nicyo kintu uba waravukiye kuba cyo, nibyo bita rero karmic number. Nibigerageza uhura nabyo byinshi bizaba ari bigusunikira kukubaho wenyine, kugira ngo wige gufata ibyemezo wenyine bikugirira umumaro, binagirira umumaro abandi, ufatire n'ibyemezo abandi bantu. Ubundi akamaro ka karmic number ni ukumenya n'ibintu uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi icyo bigamije. Nicyo rero rimwe isobanura. Kabiri isobanura ubwuzuzanye. Niba umubare wawe wasanze ari kabiri, bivuze ko ubuzima bwawe buremye mu kuzuzanya n'ubw'abandi. Ibigeragezo uzahura nabyo bizaba ari bigusunikira mu bufatanye n'abandi, ubereho kwihuza n'abakugaragiye mu karema. Ababyizereramo banizera ko iyo umubare wawe uri kabiri, akenshi ni ba bantu bakunda gukira ruko wenda bashatse, ugasanga yateye imbere ari uko yihuje n'umukunzi we akarema urugo, akaba ari bwo atera imbere. Kubera ko gutera imbere wenyine biba bigoye, yavukiye gufatanya n'abandi. Akenshi n'imirimo akora ni imirimo ibimusaba guhura n'abandi bantu. Ashobora kwisanga mu mirimo imusaba kuba ari muri kominote runaka kugira ngo atange umusaruro. Muri make atanga umusaruro ari kumwe n'abandi. Iyo ni kabiri. Gatatu isobanura guhanga udushya. Guhanga udushya rero, aba bantu business zabahira, ibintu birimo ubugeni, ibintu birimo kwandika, ibintu birimo ubuhanzi. Gatatu nicyo ngicyo isobanura. Kane isobanura gutekana cyangwa kuguma ahantu hamwe, stability. Biragoye ko umuntu wavutse afite kane yakora ahantu hatamuha umutekano ngo bimuhire. Muri make nta musaruro yatanga, nta n'uwazabona. Abashaka gukora ahantu hatuma ajya muri comfort zone, ahantu atekanye mbese, nibwo atanga umusaruro. Hanyuma gatanu bisobanura impinduka, change. Gatanu nta buzima atabamo, yaremewe kuba mu buzima ubwo aribwo bwose, kubera ko impinduka izo ari zo zose ntacyo na kimwe zimutwara. Hanyuma gatandatu ni service. Gatandatu ni ba bantu bashobora kwisanga mu gufasha abandi, yavukiye kuhira abandi. Ni ba bantu twuririraho bakagera mu bushori, twuririraho tukagera mu bushori shori, nk'aba barimo barigishije abantu bakaba ba ministiri, aba yaravukiye gufasha abandi. Karindwi ni wisdom, ubwenge, imbaraga. Imbaraga ze ziba zishingiye cyane ku bintu bifitanye isano n'ubwenge. Umunani ni ubutsinzi, ni success, abundance, ubutunzi. Uva niba ubonye ari umunani wavukiye kuba umukire, ni wowe ugomba kutubeshaho mu bijyanye n'ubukungu. Ibintu bya business wabyisangamo, ibintu bituma ukirigita amafaranga wabyisangamo. Uwo ni umunani. Hanyuma icyenda ni icyo bita compassion. Abangaba bavukiye gusiga isi ari nziza kuruta uko bayisanze. Muri ya miryango yita ku bantu usanga bisangamo, bo babarebera isi, niba batabazi b'isi niba ariko wabivuga. Abo rero ni icyenda. Nubwo ngerageze kubivuga nihuta, ariko nicyo kintu iyi mibare igenda isobanura gahoro gahoro, kubera iminota ntabwo nari kujya muri detail kuri buri muntu, kuri buri mubare, cyane ko uyu munsi ni kwa gatanu no gusubiramo. Ubwo ushaka ikiganiro kirambuye cyabyo wajya kuri YouTube channel -TV ukabibona, biriho mu buryo burambuye. Ni imibare rero y'amahirwe. Noneho iyo bigeze muri numerology ho hazaho n'imibare y'imigereka 11, 22, 33. Ariko wabashije gusobanukirwa iyi y'ibanze niyo ngiyo y'umugereka, ntabwo yakugora kuyumva. Ngibyo rero ibijyanye na karmic number. Uwabibajije ngerageje kugusubiza mu ncamake. Mu kanya gato ndatwinjira mu ijambo rya hindura ubuzima.
1: Radio 10 since 2004.
2: Since 2004.
1: The first private radio station in Rwanda.
3: Simply wonderful.